filori ra ku saseka n'waletiya yi nga vula yi ri kun'we we simamati hi wena wena simamatila hi mina va ni vitile tolo ni vusiku a va ni vitile filori ra ku saseka n'waletiya yi nga vula yi ri kun'we hambi ni ku sala ni ta vuya hi ta vonana